Yonga baga yonyo ba yobile kulunga la bulu. Yamariyo ma yeli jo ma wele.